0: mantika the best ka. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni!
8: Daet's Best Music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay ka! The best ka!
7: Okay nga ni!
12: Okay nga ni!
0: Okay Saturday.
13: Okay Saturday.
14: Okay Saturday.
15: Okay,
14: sa-

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
6: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
7: The new okay FM.

0: coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Its best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: Okay FM.
0: Okay FM. 98.5.
2: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa idang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawot mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol.
6: Oh yeah.

Oy! Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga! Bayan ng Daet, lalawigan ng Camarines Norte. Bicolandia, good morning! Kumusta ho kayo mga kabayan? Sana ho yung nasa mabuti ho kayong kalagayan. Siyempre pa, wala ho kayong iniinda na anumang uri ho ng mga karamdaman. Come on. Araw na naman ho tayo ngayon ng Saturday. Siyempre muli ho tayong maghahatid ng mga balita, mga accomplishment ng Ako Bicol Party List, mga serbisyo na inihatid sa mga Bicolano sa iba't ibang lugar dito naman ho sa Rehiyong 5 sa 6 na probinsya ng mga kabayan. Muli ho, welcome sa ating programa Oragon Bicol. Hatido sa atin ng Ako Bicol Party List. Siyempre sa pangunan ng ating masisipag at magigiting na dalawang representative ni Ako Bicol Party List sa mababang kapulungan ng Kongreso. Siyempre Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin.

0: mga staff ni Ako Bicol Party List na walang sawa na sila ho ang naghahatid nagpapaabot ng mga serbisyo at tulong na may malasakit sa ating mga kababayan sa apat na sulok ng Bicol Region, mga kabayan.
1: Labi-labi na ang pagtiyos, daig kita natatakot basta sa matanos ang
0: gibig. 0950-08-41121
1: sa pumahal na Diyos ako.
0: Yan o yung ating text line.
1: May disiplina.
0: Baka sakali na lang, kabayan, ano?
1: Bakong mapaabot
0: na
1: Bicol, sabay-sabay na ito.
0: Kayo ho ay may mga concern na naisunin ninyong maiparating sa ating programa. Yan, mag-text lamang ho kayo dyan, ha? Ulitin natin, 0905-008-4112.

0: una ang bit-bit na ating mga balita ng mga kabayan. Boy. Ang staff po ng Ako Bicol Party List. Siyempre sa pangunguna,
1: sabay-sabay na ikura
0: ni Ma'am Sally Luces, ano? At tinaguriang Firefly ng Ako Bicol Party List ay nandiyan naman ho sa bahagi ng tabako. Last week, ano kabayan, laman ng ating balita, yung isinagawang turnover, no, blessing and turnover ceremony,
1: oh yeah,
0: nung mga silid aralan dyan sa bahagi ho ng Albayan ng mga kabayan. Meaning last week ay naka-focus sila, no, sa bahagi ho ng probinsya ng Albay. And ngayong week naman, no, ay nandiyan naman ho sila, naghahatid ng mga tulong at serbisyo sa mga kapwa nating mga Bicolano sa bahagi naman ho ng tabako, ano mga kabayan. Isa ho sa naging binipisyaryo ng dagdag tulong para sa kabuhayan diyan sa San Vicente Tabaco City, si Miss Cherise Alapat. Ito isang 41 anyos na mga kabayan. Ito ho ay simpleng negosyante na patuloy hong nagsisika para ho sa kanyang pamilya. At sa show ay araw-araw na nagsusumikap, at yun ay kanyang ginagawa para ho mapalago yung kanyang maliit na negosyo. So malaking tulong, no, para kay Cherise ang pajak asenso ng Ako Bicol Party List, ng mga kabayan. Sa ilalim mo nitong programang Pajak Asenso ng Ako Bicol Party List, binagkaluban siya ng pajak, ano mga kabayan, ni Ako Bicol. At ito yung kanyang magagamit, ano, sa kanyang pang-araw-araw na hanap buhay. Yung kanyang maliit na negosyo, ano mga igan. Siya ho ay nagtitinda, no, ng street food, ano mga ikan, no? And kasama na ho dyan, ano, yung tinatawag ho natin na talaga namang patok na patok, ano, sa mga kabataan ngayon, yung mga tusok-tusok, no? Yan sa mga street food na talaga namang binabalik-balikan. At halos ginagawang merienda, no, ng karamihan yung mga tusok-tusok. Ano ba yung mga pagkain na tinutusok-tusok, ano mga kabayan, no? Yan, yung fishball, yung squid ball, ano mga kabayan, yung kikiam, yung itlog ng pugo, ano? Patok na patok yan, eh, no? Yung dugo ng manok, yung isaw ng manok, ano mga kabayan? Pinipirito ho yan. At talaga naman hong napakabili niyan, ano mga iga, no? Pansin nyo ba na isa yan sa mga street food na hindi pinapalagpas, ano, ng mga estudyante, no? Kapag ka nakita nila na merong tusok-tusok, ano mga kabayan, talagang tinatambayan po nila yan. Tapos merong samalamig, ano mga ika, no? So si Miss Cherise, ano mga kabayan, na talaga naman hong nagsusumikap sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ano mga kabayan, para maitaguyod yung kanyang pamilya, ano mga igan, ay pinagkaluban ng Ako Bicol Party List ng pajak sa ilalim ng programang Pajaka Asenso, ano mga igan. At ito ho ay kanyang nagagamit na ngayon, ano mga igan, no? Hindi lamang siya naka steady sa isang lugar, bagkos pwede siyang magtungo or pumunta doon sa mga lugar na mas maraming tao, ano mga igat, no? Maaring yan ay sa pamilyang bayan kung hindi bawal, no, na magpweso sa isang kanto or maaring sa malapit sa paaralan, no? Diyan sa Tabaco City, ano mga igat, at least meron po siyang magagamit sa kanyang paghahanap buhay, ano mga igat. At dyan ho, again, ay dahil sa pagmamalasakit ni Ako Bicol Partilis sa mga Bicolano na nagpupunyagi, no? Nagpupugyapot
1: sabay-sabay na ikurahas
0: para ho makapaghanap buhay para ho sa kanilang pamilya, no mga igat. Ay natutuwa at sumasaludo sa mga ilaw ng tahanan na hindi lamang iniaasa sa kanilang mga mister, no? Hindi lamang sa haligi ng tahanan iniaasa ang lahat, no, ng gastusin sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya, bagkos nag-iisip kung paano ho makakatulong, ano mga kabayan. Nandudun yung pagmamalasakit, no? Nakakatuwa, no? At may mga ilaw ng tahanan na ganito pa rin ho yung kaisipan, no? Hindi ho basta nakaasa or nakadepende sa kanilang padre de familia, ano mga igat. Lalong-lalo na ho ngayon na napakataas ng presyo ng mga bilihin, no? Yung ating mga pang-araw-araw na kailangan sa bahay. Kasama na ho dyan, ano mga kabayan, yung ating araw-araw na kakanin. Napakataas ng presyo, no? Patuloy ho, ano mga kabayan, yung inflation rate na tinatawag ho natin, ano mga igat. Pansinin ho ninyo sa mga pamilihang bayan, ultimo yung mga presyo ho ng mga gulayin. Halimbawa yung talong, yung sitaw, yung pechay, ano mga igat, yung kalabasa, ano, yung upo. Napakamahal na ho, ano kabayan, diba? Patuloy ho na tumataas ang presyo, no, ng mga pangunahing bilihin. Kaya kung isa lamang ang may hanap buhay sa isang pamilya, halimbawa ay ang padre di pamilya lamang, ano mga igat, tayo ho naniniwala na maaaring kulangin ho sila sa kanilang panggasto sa araw-araw. Kaya may mga nanay, ano ho, na gumagawa ng mga pamamaraan, mga solusyon na makakatulong, ano, para ho madagdagan ang kanilang daily income, ano mga igat, no? Ito ho ay sa maayos at tamang paraan, ano mga igat, no? So yung maliit na negosyo ni Ma'am Cheris, ano kabayan, ay malaking tulong para ho sa kanila, no? Para ho,
1: oh yeah,
0: meron silang gastusin sa araw-araw, ano mga igat, no? So sa pamamagitan ng Ako Bicol Partilis, yan siya ho ay pinagkaloban ng Pajak sa programang Pajak Ascenso, di ba? So last week nabanggit ho natin sa bahagi din ho ng Naga City ay pupunta na rin ng Ako Bicol Partilis. Maaaring yung kanila mga coordinator doon ay naghahanap na rin, ano, ng mga karapat dapat na maging benepisyaryo ng programang Pajak Ascenso, no?
1: Yan.
0: Dahil ano eh, kapag hindi karapat dapat o yung deserving ba, ano mga igat, kuminsan matapos mo mabigyan ng tulong, ano, ay hindi man lang pinagmamalasakitan kung ano ho yung naipagkaloob ninyo sa kanila, di ba? May mga ganun eh, matapos sa mabigyan ng tulong wala lang, nakanganga na, no? Hinahayaan na masira. Halimbawa padyak, ano mga kabayan, no? Gagamitin ng ilang linggo, ano mga igat, then dahil sa wag masasaktan, may mga utang na hinuhulugan sa araw-araw. Kapag wala ng kapital, ano mga igan, gagawin, titigil na or ibebenta na kung ano yung mga gamit na meron sila.
1: Diba? Madali na mamuot.
0: Na kung saan ay dapat nilang pinagmamalasakitan at iniingatan dahil yun ho ay kanilang katuwang or katulong sa kanila hong paghahanap buhay. Diba? Ngayon mga ganun eh. Kaya dapat tayong karapat dapat yung makukuha na mabibigyan po ng ganitong padyak, ano mga igan. Diba? So para kay Ma'am Cherries, hindi lamang ito simpleng tulong. Isa itong dagdag na oportunidad para makapagsimula, makapagpatuloy at unti-unting mapaunlad ang kabuhayan. Sa kanyang pagsisikap at sa tulong ng mga programang tulad ng Padyak Asenso, patuloy siyang nangangarap na mas lumago ang kanyang negosyo at mas maging maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Dapat meron talaga tayong pangarap sa buhay, ano mga iga, no? Kahit na tayo ay pamilyado na, huwag dapat mawawala yung ating mga pangarap, no? Yung ating naisin sa buhay. Halimbawa, gusto nating mapagtapos, no? Lahat ng ating mga anak at pangarap natin na sila ay magkaroon ng maayos na buhay, no? Sa kanilang paglaki pagka nagkaroon na sila ng pamilya. Kumbaga, pangarap mo na magkaroon sila ng magandang kinabukasan na hindi nila maranasan yung iyong buhay habang sila ay inyong itinataguyod, ano mga igan. Yung mga magulang na ganun, kanilang ipinapaunawa sa kanilang mga anak na wala akong pwedeng maipamanas sa'yo kundi papag-aralin ka ng mabuti. At yan ay preparasyon mo para sa iyong kinabukasan. Kaya dapat ay iyong samantalahin at pagbutihin ang iyong pag-aaral. Dahil yan lamang ang iyong magiging sandata sa ang kaman makarating kapag ka ikaw ay nakapagtapos. Di ba? May mga ganong mga magulang eh. Diba? At dapat lamang naman na maunawaan ng mga kabataan na yung ginagawang pagsisikap nung kanilang mga magulang para sila ay makapagtapos, yun ay para sa kanila. Di ba? Kaya dapat lamang talaga na pagbutihin nila yung kanilang pag-aaral. Di ba? Dapat ganun ang mga magulang At karamihan naman sa mga magulang, halos ayokong gawing 100%, ano? 80% ng mga magulang gusto nila magkaroon ng maganda't maayos na kinabukasan yung kanilang mga anak. Kaya kanilang itinataguyod, kanilang ginagawa lahat, ano? Para lamang sila ay makapagtapos, sila ay mapag-aral, ano mga igan, no? At tayo ho ay sumasaludo sa mga ganong mga magulang na kahit na ang hirap-hirap ng buhay ay talaga hong nagsusumikap sa marangal at mabuting paraan para ho maitaguyod at maibigay yung pangangailangan nung kanilang mga anak na mga nag-aaral, ano mga igan. Dahil once sila ay makapagtapos, ginhawa naman ay para sa kanila rin, ano mga igan. Kaya sa mga nanay, sa mga tatay, napatuloy ho na iginagapang ang kanilang pamilya para magkaroon ng magundang kinabukasan ang pagsaludo ho ni Ka Dennis sa inyo, ano mga kabayan. No? Ang pagsaludo ho ng inyong lingkod ay talagang hindi ko ho ipinagkakaita, ng mga igan, at ipinagdadamot. Ako'y saludo sa inyo dahil kayo ay mga responsable at mga marangal na mga magulang para ho sa inyong pamilya. No? Yan 20% na natitira. Eh talagang hindi na iwasan, merong mga magulang na matapos magpasarap lumabas yung kanilang mga anak at meron ng mga responsibilidad. Iniaasa sa bahala na kayo dyan.
1: May disiplina sa sadiri ako.
0: May mangga dun eh, di ba?
1: Kung mapaabaw-abaw ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw.
0: Nakakalungkot lang isipin kong minsan, ano? Na may mga tao talaga na masasabi nating A1. Ang gusto lang ay sarap. Pag obligasyon at responsibilidad, mayo na. Kasalanan din naman yan ng mga babae.
1: Diyan, Permino, yeah. Mero, Huno, Ora, mismo sa
0: hindi naman lahat, ha? Dahil karamihan naman sa mga kababaihan is matitino pa rin.
1: Kapag yeah? Crisis nagtarabang.
0: Pero napansin natin ngayon, dami ng mga solo parent, anong mga igan.
1: No? Yeah,
0: dapat tayo nag-iisip, hindi kasi habang nag-aaral ay mga mapupusok.
1: Na, no? Dapat
0: kabataan kasi ngayon, mga mapupusok lahat na ay gustong subukan. Diba? Pero kung iniisip mo yung kinabukasan mo, iniisip mo yung magandang kahihinatnan ng iyong ginagawa. Diba? Hindi ka parang
1: disiplina sa sadiri ako, Bigo.
0: Hindi ka parang A1. Magigang isang responsabling mamamayan. Magigang isang responsabling individual. Diba?
1: Ako, Bicol, Sinda.
0: Kaso ngayon talaga naman ano? Ay nako, sasabihin na lamang natin, ay nako, panahon nga naman, impluensya nga naman ano mga higit, no? Pero again, nasa tao ho kasi. Ano man ang ating desisyon sa buhay, ano man yung ating mga ginagawa, tayo rin naman ho, ano mga kabayan, yung makikinabang. Tayo rin naman yung magsasuffer kung mali ang ating ginawang desisyon, ano mga igan. Tandaan natin, lahat ng mga mali nating mga naging desisyon sa buhay, lagi yan may mga consequences, ano mga igan. Ha? Kaya paalaala, no, sa mga kabataan ngayon, na unahin natin, no, yung ating future. Kumbaga, isipin natin yung ating kinabukasan. Huwag yung laging ang kumbaga iniisip natin ay yung ngayon lamang, ano mga yun, no? Dapat ay advance tayo mag-isip, no? Kaya ho, doon sa mga magulang na irresponsable, no? Yan, nakakalungkot mang isipin at masakit mang sabihin sa inyo, no? Na kayo ay mga irresponsable, no? Sa inyong mga anak, ano mga kabayan, no? Wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin, pero ang pagiging irresponsable, ha? Yan ay ginusto ninyo. Yan ay sinasadya ninyo. Di ba? Puro lang kayo pasarap, no? So, si Ma'am Cheris, no? Nang Tabaco City, yan, pagpupugay sa kanya, no? Isang big salute. Dahil sa kabilang siya ay isang ina, ay nagpupunyagi at nagsusumikap para ho maitaguyod yung kanyang pamilya at siya'y nangangarap na mas mabigyan pa ng mas magandang buhay yung kanyang

0: mga anak, ano, mga igan, at nangangarap na mas lumaki pa at lumago yung kanyang negosyo, ano, mga igan. So, sa tulong ho ng Ako Bicol Party List, ano, mga igan, sa pamamagitan ng programang Padyak Asenso, meron na ho siya ngayong magsisilbing gulong, no? Para ho mas malayo pa ang marating ng kanya hong hanap buhay, ano, mga igan, no? Alam nyo, hindi ho natin na basta maliitin, no? Yung ganyang mga maliliit na mga negosyante sa doon ng ganyang tusok-tusok, ano? Dahil kung mapapansin po natin, karamihan po sa mga nagninegosyo niyan, ano, mga kabayan, kahit pa paano ay naitatawid yung kanilang pamilya, nakakabili ng kanilang kailangan sa araw-araw, ano, mga igan. Napansin mo ba na napapag-aral na maayos yung kanilang mga anak, ano, mga kabayan, no? Pero ang negosyo ho nila is tusok-tusok lamang, ano, kabayan, no? Napakalit lang ng kapital kung tutuusin dyan, ano, mga igan. Pero malaki ho ang tinutubo ho nila dyan. Sura ng mga empleyado na kumikita ng 350 hanggang 380 to 400 araw-araw, ano, mga igan, or yung kanilang arawang kita, ano, mga igan. Sa negosyo kasi unlimited dyan, depende ho kasi yan sa sipag mo, di ba? Kung gusto mong kumita ng mahigit pa sa 300, 400, 500, eh, nakadepende yan, ano, sa iyong kasipagan at pagtsatsaga, di ba? Kaya yung mga simpleng mga empleyado lamang, mga ordinaryong empleyado lamang na kumikita lamang ng 300 to 400, eh talo pa ho niyang mga yan, ano, mga igan, no? Kaya makikita natin na parang yun lamang yung kanilang ikinabubuhay, pero hindi ho natin pwedeng maliitin lang, maliitin yan, ano, mga kabayan, no? Meron ho dyan, mga, meron ng tatlong padyak, apat na padyak, yung iba ay holder na yung kanilang mga ginagamit, ano? At motorsiklo na ho ang mga nakasabit, at kung saan-saan ho sila mga nakakarating, sa may mga piyestahan, ano, mga barangay piyesta, sa may mga sayawan, kung saan okasyon, ano, mga igan, nandudun ho sila mga nakapila, at tingnan po ninyo, ano, kabayan, talagang sinasabo ng mga mamimili, ano, mga igan, dahil ang Pinoy mahilig po yan sa mga street food. At kung saan nila nakikita na binabalik-balikan ng mga tao, isa rin sa ugali ng mga Pinoy, gaya-gaya. Gusto nilang subukan. Sabi niya, masarap daw niya yung tusok-tusok doon. Sabi niya, masarap daw yung ganun doon. O, diba? O, sila gusto nilang masubukan na ng mga igan. At sa pamamagitan din ng social media, ay mas lumalawak yung mga impormasyon na mas lumalawak yung mga balita, ano, mga igan. Mas marami ho yung mga nakakaalam sa pamamagitan ng social media. Kasi may mga nagpo-post, no? Na galing kami doon, ang sarap pa niya ng ganito doon, di ba? Kaya po, sinusubukan naman ng ibang mga kababayan nating mga Bicolano, ano, mga igan.
1: Sabay-sabay na ikura.
0: Kung gano'n ba talaga katotoo? Kung gano'n ba talaga kasarap, no? Kung gano'n ba talaga kaganda yung lugar, ano? Ganun eh, no? Ganun tayo mga Pinoy, no, ng mga kabayan, no? So isa lamang po yan, ano, sa napakagandang balita na tuloy-tuloy ho yung programang Padyak Asenso, no, ng Ako Bicola Party List, kung saan yung mga karapat-dapat na mga kababayan po natin may mga maliliit na negosyo ay pinagkakaaluban ng kanila hong pwedeng makatulong sa kanila hong hanap buhay, ano, kabayan. At ito ho yung padyak, ano, mga igan. Ang bilis ng oras natin, 7 minuto first the hour of 9 o'clock in the morning. Sa iba pa ho nating mga balita, ano, kabayan. So isa lamang po yan, Padyak Asenso na yan. So nagpapatuloy. At ito ho ay patuloy na iniikot sa anim na probinsya, ano, sa Bicol.

0: isa rin sa napakaluban ng Padyak Asenso ng Ako Bicol Party List dyan sa bahagi ng tabako ay si Mr. Romel Bulima. No? Nasa tabako na sila. Yan, sana sa sunod na buwan ay ang Camarines Norte naman, ano, mga kabayan. No? So bukod kay Ma'am Cheris, isa rin si Sir Romel Bulima, no? Bakong mapaabaw-abaw ng Barangay Fatima, Tabaco City, no? Ang tumanggap ng Padyak sa lalim ng programang Padyak Asenso, no? At may mga gamit na to, ano? Meron ng gamit para sa malamig, ano? Wow, nakakatuwa talaga si Ako Bicol kapag ka nagbibigay ng tulong kumpleto, ano? Hindi lamang yung basta Padyak, ano? May mga kasama pang mga gamit, no, sa pagtitinda ng mga igyan, di ba?
1: Oh yeah.
0: So nakakatuwa, no? And dahil diyan, labis yung naging pasasalamat ni Sir Romel, no? Ako Bicol, sinda kita ika. Sa Ako Bicol Party List. At isa sa kanyang hanap buhay is pedicab, a driver or pagmamaneho ng padyak, ano, mga kabayan, no? Yun yung kanyang ikinabubuhay. And sinubukan niya na rin pumasok, no, sa isang mall doon sa Tabaco City na malapit sa kanilang lugar upang magkaroon ng dagdag na kita. Pero dahil sa patuloy nga na pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi pa rin sapat, no? Ibig sabihin, pumapasok sa siya, si Romel ay pumapasok sa isang mall na malapit doon sa kanilang lugar. Then kapag tapos na yung kanyang trabaho, labas na siya. So meron siyang padyak, no? Na kanyang isa rin sa hanap buhay. Nagmamaneho siya ng padyak, ano, mga kabayan. Subalit ganun pa rin, talagang sa kabila ng kanyang pagiging masipag, may mga pagkakataon talaga na kinakapos pa rin. At si Carmel or si Sir Romel ay kabilang, no, dun sa nabigyan ng padyak ng programang Padyak Asenso ng Ako Bicol Party List ng mga igyan. Yan po ay sa lungsod po ng Tabaco, no? At ito ho ay nagbibigay ng tulong o makakapagbigay ng tulong, no, sa kanya sa patuloy niyang pagsisikap para sa kanyang pamilya, ng mga kabayan. No? Wow naman. And yung pamimigay din po nila ng wheelchair, ito muli, ha, sa mga kabarangay po natin dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang tanggapan po ng Ako Bicol Party List and Jadjan Jose Katlong Palapag ng usali ho ng provincial capital, ano ho? And kung kayo ho ay may mga concern, ay pwede naman ho kayo mag-walk-in or pumunta dyan, no? Kung mag-re-request kayo ng mga assistive device, no? Halimbawa ay yan na nga ho, walker, ang wheelchair, quad cane, no? Quad cane, meron yung single, may double, ano, mga iga, no? So kung meron kayo mga kapamilya, meron kayo mga kaibigan, meron kayo mga kakilala na nangangailangan ng tungkod, no? Yung quad cane is tungkod, ano, mga kabayan? O di naman kaya ay walker or saklay, di ba? O di naman kaya ay wheelchair. Yan, magtungho kayo dyan. Andiyan ho ang staff ng Ako Bicol Party List. Andiyan ho sina Ma'am Marites San Luis, ano? Pero pag nag-iikot kami sa barangay, kasi kasama ho sa usap ang Ako Bicol Party List, ang ginagamit niyang pangalan is Marites Factor Ribong Man si Ka Dennis. Ano na baga talaga ka ako ang apelyado mo? Factor o San Luis? Ayan. Maaring ngayong darating na week, ano, ay muling bababa sa mga barangays ang usap at kasama po dyan. ang ako Bicol Party List. At nawain po nating mabuti kapag binibigyan na ho namin bilang mga program host ng usap ng pagkakataon na makapagsalita yung mga representative buhat sa iba't ibang mga tanggapan dyan sa provincial government kung ano ba yung kanilang mga bitbit na mga serbisyo sa inyo. So kapag si ako Bicol Party List na ho, ang ating tinawag ay unawain nating mabuti yung sinasabi nila. O, halimbawa, si Ma'am Tess. O, ano ba yung serbisyo na pwede nyong maklaim or yung mga serbisyo na kailangan ninyo or makakatulong sa inyo. No? So, ipapaliwanag po yun ang ako Bicol Party List. O, halimbawa, ang ako Bicol Party List po ay may mga programang ganito. Sustainable Livelihood Program kung saan na nagbibigay po ng dagdag na kapital si ako Bicol Party List katuwang ang DSWD doon sa mga karapat-dapat no, na maging binipisyaryo nito. At ito yung may mga existing na mga maliliit na negosyo. Ibig sabihin sila ay meron ng mga negosyo no, na gusto nilang mapaunlad at madagdagan yung kanilang kapital. So sa pamamagitan ng programang Sustainable Livelihood Program ng ako Bicol Party List katuwang ang DSWD, kapag kayo ay pumasa no? Kasi meron nyo mga sinasagawa mga validation no? At kayo ay pumasa yan. Eh kabilang kayo no? Sa maaaring mabigyan ng dagdag na kapital sa ilalim ng programang SLP ni ako Bicol oh. No, diba? Ganon nawain natin at paano no? Yan, papaliwanag yan o halimbawa ngayon meron tayong mga programa sa ilalim ng Dolly Tupad no? Na kung saan ito ay binababa sa iba't ibang barangays no? Sabay-sabay. Yung mga ganun ba, no? Financial assistance. Ganun din. Halimbawa, meron kaming ganitong programa. Educational assistance. No? Di naman kaya ay hospital bill. No? Medical assistance. No? Papaliwanag ho nila yan, no? And matapos nila na maipaliwanag yung mga services na kanilang bit-bit doon sa barangay na pupuntahan niya. Yan, sila iupo doon sa kanilang table at pwede ho kayong lumapit sa kanila. O, pwede po ba kami mag-request ng walker? O, diba? Yung ganun ba ng mga igyan? Gawa lang kayo ng letter, diba? Paano ba yung proseso? No? Para makahingi kami ng tulong sa inyo. No? Yung ganun. Para makapag request ng wheelchair no? So kakausapin ninyo sila kaya napakahalaga nung pakikinig ng kabayan okay? So yung programa no? Ng ako Bicol Party List kaugnay dun sa kanilang pamamahagi din ho na yung wheelchair ng mga igan ay nagpapatuloy ito ng mga kabayan no? And last week or nitong nakatilikod na linggo lamang ng mga kabayan ay nandiyan ho sila sa bahagi ho ng Albay no, particular dyan sa Bakakay ng mga igan no? And marami sa mga kababayan po natin doon ang mga may request ng wheelchair no? Come on.

At isa ho sa naging benepisyaryo ng wheelchair doon na ay si Ma'am Eva Ronin, isang 51 anyos mula sa San Isidro, Bacacay, Albay. Siya ho ay isang dating OFW sa Kuwait na dumaan sa isang mabigat na pagsubok sa buhay. So habang siya ho ay nagtatrabaho daw sa Kuwait, nakaranas si Ma'am Eva ng pamamaga ng kanyang buong katawan. At dahil dyan ay nagpasuri siya at doon niya nalaman na siya pala ay may diabetes, at sa kabila ng gamutan at kanyang kalagayan ay hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. So pag-uwi niya sa Pilipinas, kinakailangan niya sumailalim sa operasyon at tuluyang naputol yung kanyang kaliwang binti. So aminado si Ma'am Eva na napakahirap ng panahong yun. At malaking pagbabago yung kanyang kinaharap. Siyempre, naputulan siya ng binti.

0: siya ho ay pinagkalooban ng wheelchair, ano mga kabayan.
1: Na Diyos ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol.
0: At dyan ay sa tulong
1: ako Bicol, sabay sa
0: nung isa sa municipal councilor
1: ako Bicol,
0: na coordinator din ng Ako Bicol Party List diyan sa Albay, ano mga kabayan, no? Sa Malilipot, Albay, ano mga ibig, no? So isa lamang po siya, no, sa pinagkaloban ng wheelchair, no, ng Ako Bicol Party List. Dahil dyan ay patuloy ang pagpapasalamat ng mga Bicolano, no, sa Ako Bicol Party List. At sabi nila, dakulaon na napasasalamat sa Ako Bicol Party List nang dahil sa kanila ay muling nagkaroon ng lakas at muling nagkaroon ng pag-asa yung kanilang buhay. At isa rin dyan sa natulungan kasi si Ma'am Eva, no? Si Ma'am Eva Roman. Kaya grabe yung kanyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Ganon din si Ma'am Nancy. Sabi niya, thank you Ako Bicol Party List, the best ka talaga. God bless at sana madami pa po kayong matulungan na tulad po namin na nangangailangan ng tulong. Thank you din po, no? May binanggit siya na tao na mga kabayan. At may mga PW din dito na nagre-request ng wheelchair, ano mga kabayan, sa pamamagitan ng social media, no, ng Facebook page ng Ako Bicol Party List. No, mas magiging formal po kasi yan, kaya madalas nating binabanggit sa inyong proseso. Kung kayo ay susulat, no, request letter sa Ako Bicol Party List, kung ano ba yung kanyang kahilingan sa kanila. At mas maganda may kasamang picture or litrato or video nung magiging beneficiaryo nun, ano mga kabayan. Bawa kailangan ay tungkod, no? So, ang ginagamit na tungkod nung inyong kapamilya or kakilala o kapitbahay, ano mga igan, ay kahoy, no? Kapirasong kahoy. At gusto nyo mag-request ng tungkod para sa kanila or saklay, ano mga kabayan. So magawa kayo ng sulat, picturean ninyo yung tao, no? At dalahin, ano, sa tanggapan po ng Ako Bicol Party List, ano mga igan.
1: Tanos, no? Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanga sa pag-alalayan sa tong mahal na Diyos, Ako Bicol, may tiwala sa sadiri Ako Bicol.
0: So napakarami ho sa mga kababayan po natin ang talaga namang
1: Bicol,
0: umaasa na yung tulong at servisyong inihahatid ng Ako Bicol Party List sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol Region, umaasa sila na sila ay makasama or maging beneficiaryo din ng iba't ibang mga programa ni Ako Bicol Party List, ng mga iyan, no? Sabi nila, basta Ako Bicol Party List, maaasahan 100% mabuhay Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman John Almario Chan.
1: Sabuto na matabangan ng kasaraditan sa gabos na mga bagay may paninindugan na ikutin kasupo.
0: Sabi pa nung iba, mahirapan silang sirain ng Ako Bicol, maraming natutulungan ito.
1: Ang pagtipos, daigita, natatakot.
0: Masira na ang ibang politiko, hindi ang Ako Bicol.

0: Bicol.
1: So sa lahat ng mga Bicolano, ano?
0: Sabay-sabay na ikurahaw, sindag.
1: Karamihan, halos 90% ng mga Bicolano ay malaki ang pasalamat sa Ako Bicol Party List. Dahil tanging ito lamang party list na to ang walang sawang nagpapaabot ng tulong sa bawat mga Bicolano, hindi lamang sa panahon na tayo ho ay may eleksyon. May eleksyon man o wala, ang Ako Bicol Party List nandiyan dyan. Nagsisilbi nating katabang, nagsisilbi ho nating kasurog, ano mga kabay. Sabi nga nila, sinda kita, ika, ako Bicol. Tayo ho ay mga Bicolano na dapat ay nagtutulungan, nagkakaisa, at yan ho ang pinakalayunin ng Ako Bicol Party List.

0: makapagbigay tulong sa bawat Bicolanong nangangailangan ng mga iga. Dahil again, ang Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Kabayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-antabay dito sa ating programang Oragon Bicol at ito ng Ako Bicol Party List na mga kabayan. Muli po sa pangunguna ng ating dalawang magigiting na congressman, Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman Attorney John Al Mario Chan.
1: Oh yeah.
0: Siyempre, ganun din, masalamatan natin ang tinaguriang Firefly ni Ako Bicol Party List. Talaga naman hong kaya tinawag na Firefly kung saan-saan nakakarating. Ano ho? Dito ho sa Bicol Region, talaga naman kumukuti-kutitap ang paghahatid ho ng mga tulong sa mga Bicolanong nangangailangan. Mga serbisyong may malasakit, hatid ho ng Ako Bicol Party List. Siyempre dito naman ho sa lalawigan ng Camarines Norte, pasalamatan din naman natin yung napakasipag na Provincial Coordinator ni Ako Bicol, si Ma'am Marites Factor San Luis. Yan. Bituhin na natin. Ako naman o, Anya Balingkod. Susunod na Sabado, mali ho tayo magkarinigan. Dating oras lamang, kabayan. 8.30 to 9.30 ng umaga. Dito lamang ho, sa himpilan ng 98.5 Buki FM Diet. Ka Denny Sanchez po. Salamat. Bye-bye.

0: your favorite music station. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
3: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
3: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
3: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
3: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahi si misis at sa mga misis na gustong imasahi si mister mula ulo hanggang paa,
3: Q-Sai Massage Oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grape seed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
3: Q-Sai, napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
5: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay nga ni!
7: Daet's Best Music. Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay FM!
10: Okay ka!

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas-Tigtas Bicol.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
7: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
8: Okay nga ni!
9: Daet's best music. Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay ka! The best ka!
13: Okay Saturday.
14: Okay Saturday.
15: Okay Saturday.
16: Okay Saturday.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
4: Daet's Best Music. 98.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
2: It's best music.
1: Okay, FM.
3: Okay, FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay, FM.
1: Okay, FM. 98.5.
3: Okay, FM.
1: The best music authority. Member KBP.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Okay, Saturday.
7: Okay, Saturday.
8: Okay, Saturday.

0: your favorite music station. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Parado na, healthy pa.
0: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

0: Pesos. Free delivery na. Presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
1: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
2: Q-Sai. Massage oil.
1: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalik at ang muscles.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
2: Q-Sai Massage Oil.
1: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
2: Q-Sai, napakahusay.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
4: Sa okay from diet, okay ka, the best ka.
5: Okay FM.

0: pupika na pesika.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
1: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni!
8: That's best music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay ka. The best ka.
12: Okay Saturday.
13: Okay Saturday.
14: Okay Saturday.
15: Okay FM.

0: pika na pasika.
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals.

0: Food supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Biscaps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
4: The new OKFM.

0: Karamihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: That's Best Music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka!

0: your favorite music station. Okay,
1: FM. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
5: The new OKFM.

0: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
1: Q-Sai. Massage oil.
0: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles.
1: Q-Sai. Massage oil.
0: Sa mga kailangan magpuyat at mag-overtime.
1: Q-Sai. Massage oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
1: Q-Sai. Massage oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
1: Q-Sai. Massage oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
1: Q-Sai. Napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Parang walat.
4: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
6: Ako si Salvador. Sa gabi ay
7: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.
9: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni.
11: That's best music. Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay ka. The best ka.

0: Ligtas, Measles Rubella, Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
1: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
8: Okay Saturday.
9: Okay Saturday.
10: Okay Saturday.
11: Okay FM.

0: OKFM 98.5
1: OKFM
0: Daet's Best Music
1: OKFM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: This is Daet Camarines Norte's Best Music Station 98.5 OKFM,
4: a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: OKFM
2: OK Saturday
4: OK Saturday
5: OK Saturday
1: OKFM.

0: your favorite music station. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Athens. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black.
2: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga
4: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot? Pes, hindi ako. Makidistro.
7: Parang walat
8: at parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay
12: si Salvin na. Malagyosa ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado na Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
14: Okay nga ni!
15: Daet's Best Music. Okay FM.
16: Okay FM.
17: Okay FM.
18: Okay ka! The best ka!

0: mantika, the best ka!
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
3: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
4: The new OKFM.

0: Kami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
3: Okay nga ni!
0: Okay Saturday.
8: Okay Saturday.
9: Okay Saturday.
6: Okay FM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
0: The best weekend.
3: Best music.
1: OK FM.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Maybe you can drive my car.
6: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
8: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
9: The new OKFM!

0: pika na pika.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 Plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
8: At parang vatang-vata
7: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis at artista dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay
11: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
13: Okay, Ngani!
14: That's best music. Okay, FM.
15: Okay, FM.
16: Okay, FM.
17: Okay ka! The best ka!
18: Okay, Saturday.
19: Okay, Saturday.
20: Okay, Saturday.
21: Okay!

0: pika, the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya sa kalidad. Siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni.
5: That's best music. Okay FM.
4: Okay FM.
6: Okay FM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
0: Okay Saturday.
8: Okay Saturday.
9: Okay Saturday.
6: Okay FM.
0: This song is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Caramel Flavor.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
3: Da-da-new-new! OKFM!

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay ka? The best ka.
5: Okay, FM 98.5.
4: Okay nga ni.

0: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello,
2: this is Paul. May 10,000 foggy points.
1: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Besh, hindi ako.
5: Makidistro.
4: Parang walat.
6: At parang vatang-vata
4: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvi na.
10: Malakyos, ang ganda.
9: Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: You're listening to OK Sunday on OK FM.
12: OK.

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM!
2: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Okay!

you are gone, gone with someone new. Though I can't, but I have.